0: Malay lau mali e aho e ki mo lele I tonga ko tonga pe fie fie ke u taritari lele ki mo tolo ki he o mo o ni ngongo me le te o tonga uloa ki mo ewa kai ma ai televisione tonga ki he hoane. O ko kei tau he malo malo e kao polisi e mata pule ta ua valo mi te e ki u ofra iloia ki hia ko e ta ha mata pule ta utoro tolo mi te e ki upe ka ko e toko taha whaingata I a whai sino eni. I he whamatala ko ia a e komanta ngahi aptanga polisi tonga tapu halatoa taofa ki he ongongo e le dio me televisione tonga na ane pihe na e hoko a hi a koe ni I he fiafi to na ki kua o sipe I te kiu pe a kua fra ilo e matapu le taua valu ki he whala vea maa maa.
1: E koe fau mai mamahi koe matapu le tau tautolu pe moia me te kiu ko whanonga sariote holo pe. Bene fononga mai pena ia e fai loa pe amuani ike na u mauka malo I he elia na e fau mai hala koe na e fau mai ai ne sariote pe a koe ne o whaingata ai ne whinga ke fononga mai he hala pe a koe ne ui atu ki he fai loa o hoko ai e bane loto mama he fai loa ia o hoko ai ne hao o ta I koe ai mamahi mai no pena e mai no se holo I social media kono puke mai ko le fai no ki he paka ka te fai lo ni o ko ka wai bebe mo e ala wa ke he ia ko ni ta I e se aina pe mo e ka ja pe mi se fai ko lo se aina pe te ki aia ko hi ago ni ne fai ko e to apurelu ko si e ko tu ko te mini ku fa ka ka to fa ta hai pe mai ai fai lo ko ia pe toki mahi no mea ia e taimi koe e toki haa I e wha maua ngā I haa hoa muiange.
0: I he whamumi taha koe me ngā hi whemea aki a e ho eiki me mipa e whalea lea I he ahoni. Ne hoko atu I tāla ngā ki e ngā hi tōtu ūni ki ono lesi sita koe ia o e hingoa bisnisi wa nō wanima a e na eke ia I pea ngā hi kupu I he tōtu ūni kioni na e whai ahono whehu ia. Pe o kuki aonga nai ke tohi I e tōtu uni peko taimi ke whaopekia. Koe tokanga, koe uhi koe taha o ngahi kōpū I e tohi tōtu uni koe ni, o ku hai ai whaka ata o I totongi mo ua hato ko taha lai seni pisnisi o ku mo ua paanga I ni manoa. Ka, o ku whango fuaia e he tōtu uni, pe e tohi tōtu uni koe ni ke whaka ata pe kainseli ai ngahi mo ua koe ia I he ngahi mātu unga ka te tawakai ke whakai ki ki koe ia mo senorita toi vai.
2: Koe kawinga ni nei hoha alahi kei whawhawhunga kakai o tonga tapu whā mā tēni tapu elu elu. Pē oku kei whapotopoto nai kei whakamo ui ai kupu ko e ni, I e tohi tūtu u ni. Ko huiok I kai ki tūia oku kei totonu kei whakata pe kanseli ha totongi mo ua hatoko taha mau laisen pisnisi ok mo ua paanga e ni manoa.
3: Kono inga oku iai fuki mo ma whai tatau o kwaki he tūtu u ni ko e ni ke waving ai fees. Mo mea mai ho oiki ka ngai fizia na ko lava wei. A mata e panga ni manoa, ua noa, ta e totongi, hongo fulu.
4: Kaka e kwa he wei.
3: Kono aia ko to'o. Lava to'o e sea.
4: E ko tamate.
3: Kono kanseri. Ai ngai totongi ko eni sea. Ufaho ko he marumaru ki tutuni ko eni. Ai ko panga na. Ko kukore fare I sea ki kifom. Ki whangatala I mane uhinga o lawai o te whaki. He whanga ki I sirin I ki pehezea.
2: Lolo tonga ni nei whamala ala I minista e potungai ko mesi, consumer, fi whatau aki, I lo fo o me ngawe a kakai toki tāwili am lātō, ok mahino ok ostohi I he tūtu uni ai whaka ata pe kanseli ko eni, ai ngahi mo ua. Ka, koe whatatau ke leko te potungawe o ku te eki ai tu o taha, ke whakaataha mo ua o e paanga ini manoa, I he talu a honongawe aki ai tu utu uni ngawe ko e ni.
4: O koe ke toi waivi e whanki to tongi a koe, koe ke toi waivi e mahino pehanko peko ne uhinga, o fu si si ia ke toi waivi, pa kutika ki aha pea, mea pehea ke waivi, ai kore ko kere sita hingo. Tatau pe mea hanko e mea koe ne tu uhoe ngahi tu utu ne kautaha. Ka koe, maa koe, koe taripea pia me pureanga oku mooni au to pia o kui ai a discretion pe koe mawhai ke le sisita, whai le sisita ka utike ai ke ngāwe a ki a tuota kai tuku mai pe mua hange koe kore koe ni koe na e whakahoko i he kupta tau i he lawe he ngai kautaha ke māu hanga whakatoa ngai pia mo mui mui le rei whafuanga kata
0: Koe uhika wha amu ke te whai ahana whai viange ai tu unga ma teu teu mo toka teu e kakai o e whanua me ngai kupwhikau a ki he teime whakatamaki. O kulele ai iwi keni hapolo kalama koe o festival for noa ki ono pulei koe ai ngai ngāo wiki whatamaki pe enti RMO ma ai tōkui motu koe ai toki lao i he whaamu ke wha o atu ke tōkui kolo kotoa pe i tongani. I he ngahi wahe for noa ai whamatala mo ngāo e okwhi ma o kena whahoko ki mua lorotonga pe hiliangi ha whatamaki whae na tula.
5: O ku tataki he NDRMO ai ako koe ni, i e whingau aki me vaasi o loki atonga, senta whamatala ea, kai pehe ke pon ngawe a ko. I e whakai ke ege a le tio tonga mo tale ki ta le ole o o NDRMO ai se a funga vai.
6: Koe maui ngā pite whingau whataha koe ni ko no pātolo aki, ai tonga ma teu teu, ai vai whonua hapai. Taha ngahi whakataha mo ngā hiako ku whahoko e kamata e aniafi. O rerea ke au whalaite. O wike ni, koe whakataha mo e kaupure ako e ngā hiako, ta taupe ako e pureanga, ako e ngā hisiasi, e vai whonua hapai. Ika ke ngā taiga hako no toi ki saweai, ai ngā hihala hola, ngā hihala ke whetukutuku ai, ai hau eki mo e kai ngā vai whonua hapai. Ka pau e oko ha whakatokanga pia kula. Pea e lava atu pia moe whakataha moe ka ofisa kolo. Moe ka pure whakavaha e vahe whonua hapai. Ke oange pega ting nau tolu ai ngahi whatongia oku hiriho na uma i e taime toka teu. Koe ma uinga whoki o e programa toka teu koe ni ke ilo e he ngahi kupwe kaukau aki pia moe hau eki moe ka inga e vahe whonua hapai. E nā u ngāhi ngāwha whatongia ki mua rorotonga pe hiri mo hiri koe o whakatamaki.
5: O ku kau ki whātaha koe ni, a ngāi whamatala mahu i ngā me sentā whamatala ea a tonga, a ngāi nunua o ka hoko hamo fuike pe koe pia kula. Ngāi whamatala ki ngāi hala whetuku tuku whakava vave a ngāhi api a ko, me he pot ngāwe a ko, kai pe eke ngāi nunua o e whaahi tau e o nino o ku lolotonga tō i tonga tapuni me he wa asi o loki a tonga. O ki ai foki me tokanga ki he whakakakato ko toa ai ngai otu motu i he polokalama a koni. Koe uhi ko mau inga ai a koi ai kakai o whonua, tau te fito ke ngai motu iki o ku tuu lawe ango fuataha ke ngai whatamaki whakaena tula. O kwe inga foke pod ngawe ke toko nia ai ngai otu motu, koe uhi ko whainga taa koia ai whefolau aki kai pehe ki fitu utaki. Ke whapapau i ea au tonu ai timi ngawe ke nau tolu, ke lava o nau inasi mo ki nau tolu i ngai polokalama. Ko peheni.
0: Pea oku hamai he lolotonga ni ngā unu māma lie pe ki mua ai ngā awe mui whatongi ai pule anga. I hono whakahoko e ngā hia le lea mui kau mau apiko ia hie e lia. O folaha mulongo te meta te fito eni i e lia koe o kua o atukia i langa hala whakawakawa i whanga uta. Koe hiri eni a o tonu e iki palemia no pele whawhanua o whakahoko e whakataha mui kai ngā koe ia o veikune i longo temi. Keu hi ke whakaamu ke ngā unu ngā we ki mua pia ke whau i e whau ngā whakalao mō whakakakato e ngā whie maa kotoa pē o whakatatau ki he alea pau me kata halanga pē alea pau enimun ihi o ki nāo tōlu hoa ngā we i he polokalama ngā we koe ni tati whito ki te nāo tōlu whakapaa ngā i ngā we ni. Lī te atau kapua i pē mo i whakai ki iki.
5: I e whamatala ko tuku mai me ofisi o e palemia, o ku kei toloi ngā ue ki hala whakawakawa. O makatu unga i he kawe inga whakakelekele, e mahino o iloto i ngā ue ni ngai tofia e tolu. Ai aku kau kia i e konga i e tofia o no pele whawhanua i maofanga, ai aku umusi. Koe konga i e tofia e pule anga i folaha, pena e tokwhatoka ngā iki mui ni lolotonga ai ngā ue, o ku wa awato i ngā ue ni ki e konga tofia o veikune i longo teme. Ne mea anō pere whawhanua ko māu māli e pē engai ngā ue whakakelekele ki hono tofi ā. Kā koe toi e ni e konga i longo teme mo folaha, ai au kuhingai e ne au tonu ke whai e whakatala noa mo i kau mau api i heongo tofi ani o tau te fito ki longo teme. Ai ok to loia i ngā we ka whakakakato ngai whie mao koe ni, ke whakasiisi ia i ngai whakamole e fua e pole anga.
7: Pena mau hu mai pisa an mario whie ngai, ke whahawa we ngā we. Tai whie mario ke he tau tuai ange pe mau ngai mau tau ki kere kere i e taun. Ko to o mai au ngai whaere ko ia me he savea. Tau mga tūnga pe ia, i he kule o reo he lorotonga ku puaki mai a ekni staff onua. O whakawawe e ngā oi ke whae mō whakakato. Nā he ngā oi ke he kerekere. Pena tōk mahino pe ki ahoe a hon. Ko e hui kau ku o mai koni sa vea ki u si ofi re re nā ngā oi. Tau ke mo kō ngai ke tawha kō vei kune. Tō whia vei kune i longa teme. O whi mā ke whae ke ngā oi.
5: E au tonu ke ka inga longa teme, nai malawai o mehanga tonu e pale mia ki ka inga. Mo whakahoko e pōpō ka katoa ene a fio kia no langa o hala whakawakawa whanga uta. Mo whakaamu ke nau whingau e aki iho no langa hake ai whakalakalaka o tonga i e whewhanonga aki. Ko whakautu mauku eni e pule anga kauhi e toko nilahi e hala whakawakawa whanga uta ke whiau a whie mau whewhanonga aki ka kai i e tū kui kolo. Lahi ange whainga māli e ki e lelei o whewhanonga aki, mo e whiawe aki holo ai kakai. Pea pōpō ki ono whakalahi o ngai whainga māli e whakaekonomika mo whakasosiale i tonga tapuni.
8: Ko tuku mai e skuati tō tolua ai tonga President 15, ke te uhono taitari e timi a ahimi a Australia ka First Nations and Pacifica i whalaite a whā koe o sepite mā ki he ipu koe e kaume a whi. Whakatau ki he skuati kua mao he ngonga re te oma television tonga, koe ni ihe na nau whakari ari he whiahu whakawahe wahenga tonga tapu ne ka kato mai ki tona ki kua o si. E he ngonga o tuku mai me he ofisi e nuenanga pulua tonga pe tonga Rugby Union, e whaiako i kare tahi tutuku koe ako Burnhe ki walu i he te mini. Koe ako wahewahe skuati koe ni e ngo timi whainolo, Kolmotua Chiefs mo e Golf of Magic i he tokohongo full, pe a tokohono rewa me he ngaha uo ma moi timi e wahe loto mo wahe hake. Rotonga ni e whakataha e timi he ahoni o kamata e whamaho sino mo teo teo ki hono taitari e timi ahi ki he pāke te whaiva. E temne tau ku huroni mai he skuanti ko ni e ni ihiko ia e whengamari e timi tofit wha whanua wa inga i pe whoke timi na nau taitari ko ia rean se wanoa ua wha i he whiahu ko ia nei whakahoko mai ki he pāke te whaiva. Ka kehu kwa manaki ke toki au whangatoko he whaiako e ne timi ke taitari ko ia First Nations moi Pacifica. Whiahu koe a ki heipu e kaume ao whi e mai naka tō o. Ko e skuanti lewa koe a kua ui mai, a kau hake ki aia se sifa piko ki waha i sa whanonga, Henry Broomfield, tau singa tau whateau, una loto tau lava, i lai hala holo, vutulonga puloka, a polo se fine, peni pifileti, peni tafea, ma file o whi nau, veo ki hala o whia, si one kai anuanu, abitanga lave mau, se kope tua, tau toa a rewa kui ki a whereti i noke, William Helu, Ni Savieti, Kalakaua Whaiva Ilo, Tonga Moa Filipe, Nikolasi Soane, Lambeti Havea, Tasi Feke, Leni Tawha Teau, Samuela Tuaimi Api, Risiate Taione, Poasi Ika, Mama Tonga, Befoki Kie Fatani Lino, Atonio Kuruitapa, Mateasione One, Mosione Ofa.

0: Ale tata mile watu sefulu lua sefulu male tolu malafu minute na tale le tu lae valu iyo yol mangaku wala uli iye se fe e nyi la ulu o fe umali e ulu popo ori iye le nyi fe e vape fe nyi la ulu ae fafte tele le to fai mutalo tina amtua mutalo fai funu vala umai mfasua ma iyo e ole loto mawa lalo iya mamana tua foi ole loto ole ole malumalu olo iye famayolo iye le loto tonu malumalu le tua niyo e le moni fa maoni ya mutalo ya le fu ile mau fu le fa mai amu ye lo to ma wa la to te lo atu le tu pe sha o ya u pele ya ile o se fa fa u an fa o tala le na a lunguinga a fa ile ma malo lo to ile nei fu ta ya o e se me o sa ile fi fi ai po se me fu fa kwa ku bu an ile ka ya ya kam fu fa ma malo lo to wa u ma la nge ya so e te le si la sila tu la vai le tu pe fa u ma nge ya so le ma malo lo to io ka un fa ba malo loto fe lo fi fi le fa un ol neva ya so ma fa yo fu fanga fa fi fi ya va nga uma ton ol ainga a fa folo halu ko inga fa nga lo nga sa ika ma ya yang po ma ngin fo ka ya ya talo si ya fo i mal joina wa vela du ma se ku ka manongi ya fa un ma fo singa va nga pra se menga vi vi si ya ya io ai un ye fo i mal ko inga ai ko fe ko ai ko fo ma je si va nga e silia ton le fi fi e fa pena fa jol tama a fa le halu tina fa ngalwenga a sa le fi fi la va ya o ka mo fa le fa je move le le ya fo ngale ye fo multina o se ki se ku li pa le ni me uma a le ngal fo multina ko yo so ku fo mo se si va nga ma ku va ma ka ki altina ya le lo pe ke o mo e sa me ma ma ingal tina a yo a e tau tu na ma ta to tau si al fi le mu ya ka si fi le mu ya mo e fo le mo fi fi to no le ainga a o le o mai ai al fon tanga le pe no ta o mo mo ya le fo mai ai al pasi e na fo yo nisio suinga tu la fo no na yai ya fa ta e fo i ma malu o lim fo i pule o le pale mene ya tu sai fo i mo la to fo i langona ma fai unga na lato fai e tono le fontanga le pale mene mantua o nei mea uma e fai e lato a le lei e le lei le tato tunu uma le lei umai kako a fai e fai le tonu e lo inga e okti a kom kako mea la uri iwe a tau ana fai le lei o le vai anga na tifi fa soa atua in e ene si ua mfam tala mai ma tala noa mai fo le lefa mai e ese le le fia fia ile tele o teimi fu ia peao i meo maliu. Ia, ke kau fasa oa. Peao i maliu. Ia, po le teimi fu ilea o laua sau se si i fu ilea se ainga mai le maliu. Ia, mai le maliu. O le tatu ainga. O le se famtalanga nei janga tel no mai. Ma mai au mai ngena le kaimile wa mai le si. O, kase kala ngā ngafa. E tala mai le ngafa. O so a ko a sa moele a mingo le ngafo le tangata le o maliu. Ia, wa alu ia ma le taimi, ma le tele o whamata langa, e le tautala ino le ngafa. Ai wha mai a ia. Na soifua ma ola ma le tangata le nei. E le iwa a ia ingi ka ngaka wa kala mai e le kangaka le ngafa. Wha mai a inga ia pai, a inga ia la fai. Ae le iwa aia iai o mai e asi le tangata le wa ngase ngase. Po tangata le wa maliu. O le famtalanga la mai. O le tele hao teimi. Ae pe e mo ia. O so se kemi a mangi si ifu i se maliu. O le kemi kele nga. O le si nga kemi umi e alu i me o si. O le tala mai le ngafa. O le ko inga sa kupunga mai fea. Sa u mai fea. E ilunga a inga i fea. O le kangaka e... e nga au longa tupu anga e mai lea pito nuu o lea nuu e fape na au tel to nunga tangata nei na soi fua tangata lewa maliu e le iwa ai ai ka ngaka nge e lau mai le ngafa lea o mai e asi pe o mai volele ni mea fai ale a inga e le iwa ai ai ai ai o le temi maliu o le tangata o ka kose mai le ngaka nge makala mai le ngafa tala mai le ngafa e ama au mai o le toa ina sa aola i fea o le toa ina ngā mauanga usunga i fea e a e lau te le iwa aia o mai ni mea fai ala lato ai pika o fasa o avu i ngā fai po laso tu fina ngalo e malo tatu tunu iyo e ma nei a pe au pawale mea au e ngi maliu fa pe ngā fo lele lau kako wu i ai e nei mga umbia ni kala ngā ngafa. E fai a koe foi. E nei mga umbia ni tala ngā ngafa. Pau mga umbia le ainga le tupo le whara wala. P
1: pe fisi se lengi nga ke la kuma oi fisi se lengi nga te la dumo e man tuwa vore temi nei e leko mga omie fu ngi ke lengi konga e mga omie le la vore se lengi wa o fa tupe umma fa se o se lengi ya o fa tino e fu fang umma o no winga la na ufa mtalanga vo ilea e le fa se ana ini tangata e le talanga ngafa ngei a ele iwa aia la vese tangata o alu watu e le ifo la se se se nga meo tangata vo ie e ngase ngase e yeise maliu ngo uwarwai na maa naigi ala ala tala ala faife au ngo faile maliu nga ai obole ko kele voi o faife au isi faife au laule kawa kuhole pito nu po fe foile ngu ia po ngusila po oskali ia po Samoa na faile lau nga ala tangata la ainga ala matai la ainga faile ia lea faile nga famtalanga ile moli mau ile lana moli mau isi la tu tina wa tina tina matua o levan ngase ngase il fale mai ia mata oto il fale mai si jo ola vai na maliu le si ia si tina matua lea ai ala mai tawina ele ainga ma mai tawina le tangata le nei e kasi ala fai fi au e alua kue asi le lo makua le il fale mai se ia oa in a mia le tua le tinal nei e tasi ala fai fi au e alua tu esi ai o le taimi na maliu e le tina ua fai ona toe sauniga e vaai ma le lekaga le koiigagi o le aiga oka se laiga fai feau le ua laiga aku i le taimi o le maliu o le latou tina e leʻi poi a le toeina na fai saʻo a le kala le koiiga i laga molimau i ua fai le molimau ale toeina na maʻi le matou tina e toʻatasi a le fai feau na ua vaai ai e fai ma ia le aluaku e asi le matou tinā lo atu fai lotu le matou tinā seia oʻoa ina valaau le atua le latou tinā e tasi a le faifeau a le ua avai aku likaimiigei ua makuā koʻakele a faifeau amaelo malekalagoʻiga ia e faamālūlūu atuala i tousuga i faafeagaiga e tasi lava le faifeau o le a alusaʻo iai faaaloaloga a le matou aiga ua naʻo le faifeau lava na asiasi atu ia matausia si o matou tinā o iai fale mai ia ga makoa keʻikeʻi a le kele o faifeauga iai le gasaugiga ona ua oe e ala ni teitei ona pei e fou le latou faafofoga le mea i le ua kalogoa ma le koʻiga ia o laso finagalo peia e saʻo le koʻiga ioe o la le mea laakele i fua me aru isi faifeau e leʻi o e asi le koʻiga leʻi somo e asi oe pea faalaike gasegase o loiga e tatauaʻi le ufasamoa foi le kakou ia i fotonu a le fuiniu le lapalapa loiga e tatau na alusaʻo a le faaaloaloga iai i le tagata e tatau ai ia ma le mea kakauga alu iai ia e pe o tulaga faapena io e tatau na tatou titilo foi leleʻi ai ia e moni lava nai nei foʻi vaega o loo faatino foʻi nei nisi tagata ona o latou na maitau ia makua foi kakou iai laʻu faalele foi laʻu maitau ge keu kako faapea kakou lae toukefeoaʻi a seʻi loga e maliu kakau ka kakou oiai ia ae leiloa olai tagata lae maitau mo faapeaae lelea fealoaluaʻi aga malosi gasi makiga ga maʻi si makamā e leʻi oo ma le tagaka le asi a le ua sau kalaaiga ma i ma sau fai mai o ia iā mamae sio makamā ia fai atu ai foʻi ona o mea o loo tutupu ia faapena le soifaga e taimi tutupu ai foi nanai vaega faapena ia maoso foi gai komeso faapegagai koiiga ia pea fai oigi mea lale koe maikauiga
2: Let's continue celebrating Multicultural Queensland Month. The Multicultural Festival at Eat Street Markets is this weekend, from the 21st to the 23rd of August, celebrating our communities with workshops, kids' activities, and more. Also, there will be plenty of food so you and your family can enjoy a wonderful weekend. The Multicultural Festival at Eat Street Markets is done in partnership with the Queensland Government. For more information, check out Multicultural Affairs Queensland's Facebook and Instagram. Radio 4EB is proudly supporting Multicultural Queensland Month. See you there.
3: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.

Ole ta taimi lea o toi fitu minute, valu minute o na tāle le tu lai. Valu tāle, valu mai e fwere le tātou programe le nei fwere tāe iau. Pa malo atu hafta iatu le tāpo inga fwere malo le tātou tunuu. Fea la walo o anga e toi fe au mga luenga o fufuanga fwere fataunga. Iu ase singa fwere inizi o ngase ngase. Ia fatalo fatu iatu tau. Tau siya ia manuia fufuanga uma si o tātou tunuu le nei fwere tāe iau. Ma le fwere iaso. Ia fasau ni atu mole weekend. Tau si e tātou di atu se sa pati fifia. Sa sa fifia fo ile aso tae au mo ila tofu le kale si aso fitu. Fa maluina fo ile aso tae au mo la tu sa pati. Tau si e ulia malmanuia. Ima pena fo ile totele o e kale si alo fa mnatuina ile aso sa. Pe auri ele lofa maleanga leo le tua. Tau si ele lofa le tua alo fa penana malu tapo o ina lo to soi fuo le malu tatu tunu. Fa ta lofa tuai ile tamamtua ya namla usia fa pe fo ile tau si afal tuai. Ma lo lo fa aftai mo le lango lango fu itato porklami fa pe fo ile tinamtua ya pa ese si atiu. To fa ya multalo tau dine virtu. Fa pe fo ile fionga tau di ili ama esepeta malifa. My Townsville, if I'm a lot for my foot, my fatassima for it to proclaim my sunny, and much for a long language that to serve Stella, Tinama to have as I move away also. My low lava for tie, before the Tama ya twifi tele, ya my low lava for tie tele more long language that to proclaim me, the afiunga for ya mucha for tea, my le fatua ya pafuti. Afta tele mo lang lang ita to proclame ya me se fo io fa so le tele ni so fina ngalo wa fo ita to proclame sani ita ma matu ya mo so ngau ta lo mo so ngau wa o mai oi ya fa o ngai fo sa ni so fa io ya ta si man wia ya ka ko nga mo ya keli ni ya ku fa a o fo ki ngo fo ngo fo am fa tu mo lo bu sa isa fa mo lo ya ya be fo dina matu ya nga se ro pena ma lo lo fo ma fo mai nga se afta fo mo lang lang ta to proclame e pen fo dina matu ya fa si pa na tu ya fo ma fo ma fo ta to proclame fa ta lo fa tu ya manui la fo ya fo fo nga umo le nei fo weekend ya fo fo nga pen sa ni tre mo fa umo le ya so ta to na ma ta to ma lo ta tu no to tele yo la fo ta fa vale le te mi nei el wakulung al kelfongi, el wakulung al Facebook, el wakulung al televisi vaenga, ya munisi wa lavo wo otu lavo ima otu malawa, ayo, tautu nama o tau, siyaki lelei, po inisi wa siya siya tuya tautu, ya tautu na isiyaki, ya tapale ID, ya po ani fat maoninga, ya mese ilan tolo atu wile, mana ope ini, nga luenga tut e lau kefaya mo o tau, ya tautu nama o tau, ya fatau ma mao na tangata, ma itatau, wakaku kere ilole me ui, ma ili fili, ma ti apolo, ya mese fo ilan tolo wala watu telefoni, ma mana o mie se tupe, o ani vaya ngavele fa pe aku, a kongi mele kupe leo la ambo kule si kupe kele, iyo e, le ai mangi mea fa pe na le la lulangi ni e vaku se luo se lau, e mese lima afe mo, iyo e, e le au isi mea fa pe na tupu, e taona tato a faitete ili telo vayanga na, le anga wako kele a niso kaka uo ili tulanga na, iyo e, taona tato faifufu lele yai, o tupe ma mea umai o tato mawa, iyo ele fa ngofie fo sa idea ma je vo na yalon fa na wa fa fo nga mo se o pen fikia fa fa le o bo ke ka alo fa pe la o mo wa ku pe mo pe le la ka fi sa ngo la va le ngalo ya o ya o na la ma i maulo ma lo si sa ti nga ina te fa ngal wen ha mai le tele o tau sanga ya le fo ka mo se va ngo ai ai ma ma fa so so na yo se le ni ya io na so tu nga va tu ya e pu le o fa ngo ke le ku pe ma ska ku pe a te tu na ma o tau le fi fa ngo le va ya so ta si ya uli ma sa fo fo ngo ma fa mu ya le tu o ta tu nu te ma ma ti na ma tu ma che fo lo lo ta tu nu fa nga ya tu le fai unga neva yaso o la tofu e fufu fai malanga e se atu ma tato tunu le fefe na nei mo Samoa po fea lava fai unga neva yaso e manu e tele o tofu fai nga malanga mana tua tofu ala au e oma ave e ma fufu anga uma tau ane mana o mia pe a fai ona e se ngase ngase o lo oma wai oe e manu e tele tofu fai nga malanga la tofu e neva tatau no mai ma tau va fai malanga mai tau no Brisbane nei ata lo fatu atu tau ya manuia le tafaunga fo tonu o Brisbane nei ya fufu o ngo pe na malanga mai ya ata to proclame na mon le fo tai ao benvenuti la to ona sa to join o man dim le tu life fitu se pa e fo le tu life valu ya manuia te le level fa u ngo ne vo ya son malo ta tu tunu ye fa mnia nga le tu so se me o le anga ye tre ne fo ya so ya mal fa u ngo ne vo ya so a lo fa te le tu mo to si ta tu to fe lo ai so e fua ma ia manuia